0: na ba kwe be jina so pa ye hepatitis B no. Aha. Ente bomodia na efrewunu bi na wonti bi na onya faso wo so. Emre pamu no wonso ibebia homa dia mawo na wonso atumi abam ibia wase mbise bia. Opesi dog buawo ne akonya bia. Opesi nka wonya wo dog ho akwanchire bia wo se wodema onyina no. Yebie kwani tuma wa. Na what me afre na dog wa ama sa akonya no na afi wa ama sa akwanchire no. Na atumi abuo pa. Abu Shamidi Ede a Duyanaba Kwajo Amponsa O Krubi Dogo atinase Mame unko ni ncha imprimpri na yenshe jumadye nasia Enti bomadia na eti ensemono nina uya ma ubisu nyamfaso oso Firobi imprimpri na wanfanto prembi na wunti ni ebekoso wano peyi Enko sise non jube bono na busunya wanya wachafa wumu na unyano so enya ne chafa enso ewu dog
1: adiana ba
0: dog empombo ko de
1: obo ade na da roma bibia ye kama kama pa I hope say also here
0: me ho ade ne pa na best care clinic enso sena ne emati fa eko
1: obo ade adom emze dane da ye nyuma pa ye die no wama dane da no adofo mu ba ya so ye no ohwe sene ya na enigie no wosra ya na abro adwene nti ase so nti test care aso ye die aso ye no eye boko pa
0: yeda onyame ase se wonam so na woje amam

0: Good afternoon.
1: Mpacho, udini bebi ya kasefri binia.
0: Emi di graduate.
1: Mr. Kobna, ewe ye eti sayin.
0: Yo, bobo.
1: Yo, mwano nko.
0: Wode atu for bao.
1: Aha.
0: Lakini mwana ubo di eku nkwa. Aha. Naya benge.
1: Naya benge. Uti asye, uti nyum nasi papa papa papa papa.
0: DJ.
1: Mr. Kobna.
0: Benifuasi.
1: Mm-hmm.
0: Odupon
1: a chese dia kasi esi krutia no.
0: Eh-huh.
1: Ye di nyansa ne de yan.
0: Nimdie.
1: Nimdie na ebu ho.
0: Eh-huh.
1: Yo, Matias.
0: Papa nyansa nimdie mu a.
1: Se ubu. Ebebu abo. Ebebu abo. Ebebu abo na bebo di dan.
0: Eh-huh. Wat dem we die.
1: Mhm.
0: Aw se nsem na woka no. E wo ye na ho ho so nipa bebre ya nwe ho. Na ya na ye ye.
1: Mhm.
0: Ye ti sa no. Se ye ka koko na se o mo se bi man ya.
1: Mhm.
0: E ti ti le ki bu ba ko. Na di amawo.
1: Mhm.
0: Ti wo ka ketu e bi a. Wo fi koko ni bi egu wonu.
1: Ampa. Le kai pa pa pa pa pa pa pa. Mhm.
0: Na se eye eyi mo mo hin su bi a ka kire bi ne gu ta bunku.
1: Mhm.
0: Wo te kema faka kre bia no hwi bibiri no kokon bibiri no de gwo num no wanom etu wo hwa sankofo na idi sa kokon bibiri na se omo ntae ni etite fije no
1: mhm
0: agini muda ho pa pa pa pa pa pa
1: me ka ho me mpesi chirukura
0: na na me ni obiti mantemu a yisho no eh omo de na koyie ma wonti na kokodon kodie ne fimfim ade e na una odi ko ba no de ko ba odi ko ba no de ko ba e ti fimfim ade ne de ne kwatem ni e di nkola na wu ana ade ba ko ne se o se ne nkola no mu nyi no mu ko su o ya nkola no mpa se o be ko
1: mhm
0: je se ye ta de de ma no na odi ko na de ade
1: na se so o to yare aman
0: eh to no se ma me ni ko di pa Si o akolano to ko bebi o akolano ko to busi o jai jai meto kalipo ma o akoto wi no akoto wi ma akolana ji no emu cheda en na ko no
1: hmm
0: ti te en na ko la ji na pani ani meto wi didi na tema o ni ni yetire
1: if sa ji na ji na sei
0: asei agi na sei ti anu odin o se ge bi bi fo nya ko pon boye no edu no pa u ko che edia
1: Mr. Kobran, so uni maswa, aswa.
0: Ebi kura ti fi asisi a.
1: Oh.
0: Me lo ka ti bi ti
1: bi. Me fi she bi pa pa pa pa pa pa.
0: Oh.
1: Oh. Aswa.
0: Me bi lo ka ma no, ti bi bi ya lo ka.
1: Aswa de nka wo se enua yeduedua no wo krukase mu kwa ho nka wo se yeduedua pi.
0: Oh se eh bi kura am pete pete di pa. O da pete pete ni ate pa.
1: Aha.
0: Odi ate a. Eh e natural nko a.
1: Mhm.
0: Oh se mo yi mesu wa se a pete pete pa.
1: Ampa.
0: Na bi mu do.
1: Mhm.
0: Ha. E do ahoma te a. Mo go su. Na mo ta bo no onum ni fa. Ana ta bo no onum e se me sori ye.
1: Ampa pa. Yeah.
0: Mhm. E ti no kono ko de ni de no ko se mi ye. E ku yen.
1: Mhm.
0: Da so akoye obi so adwuma o ye. Oka na kwa hivyo wanchi babu se ni waso na wanchi ya ayi huku mnika sa chila tafono niti waka wiken ubibe chie ubibe chie na chise wanchi waya unyanko ponzo adie
1: uu wende mimo mdia nukrene die
0: mwepa
1: mwa kande biyara
0: na waka sivi na wode na wode wada wada
1: aha
0: ya indomi na waka Oh,
1: yo.
0: Oh, oh, say, you see, Joss, and
1: yet,
0: if you're in trouble, you say, one of my big coon. Now, the enemy, I'm more, you know, much wrong, say, it wouldn't be coon saying, Mamma.
1: Chessy, I abrofuno, oh, fine, we be at Chessy, you best say, new generation, not doing your big coon, come on, Tem.
0: And now, the young ones are my own. Oh, say, the brunny by it, you take one for the brunny by your divinity. You call up him, the brunny, but who come to be new public.
1: Debbie.
0: Wasu na obeka ti yeda wase
1: wai. Oh, me dia no kure ne da ho a mepa mu aka.
0: Minu an maka zo bizumra.
1: Yo, me da sipi. Good afternoon. Mr. Udini baby akase free.
2: Koima asaman kase kudia.
1: Oh. Ura koima na te se wasaman kase.
2: Ami adon bibia bokokra.
1: Yo, manonko.
2: Na asama wore tije won.
1: Mhm.
2: Me yire e diga otade wo. Be 50 miles away.
1: Mhm.
2: Na my friend said again radio that the afan to brand.
1: Wow.
2: Eche se ye ba small baby oku school in the class 2 na abakodoko dia abai di mambo fan o ka da bi se na me hu ni amen kan sanka ho nti wudi we ni ba na me se ah we ni me na me to America na waka se me na America nti nka onti era se sia na o ni pa ba se sia o ni ka se ya me free
1: yeah
2: or can you say? As say again, never jump and fight any me, y'all, move with someone y'all can eat.
1: If we send him away, you know, as say again,
2: Papa, it's really now. Because if you can't, I'm not a drain, no man. When you mean a penny,
1: Debbie,
2: when you mean a dear fellow, woo. She said, me, when you're making some kind of. Did you know he said it? Many of you are crying. Now, I mean, I'm who's opinion, I'm gonna say, oh, yeah, or I'm fine, say. Oya pachi ana so ya ribo no ho a na ye ma shime
1: ayampa
2: amma ni pa na oko no na so obi an fa no ko nti nyame ma wa ho de na ko so a tu yam fo na tete ni mbi o sa kwa no
1: yo mini a
2: we ya tse ni a wudi na popi so a o kanya ko pa sa ba to bi fa na pa tete nyame ka ho a
1: yo me da sipi mo. Good afternoon.
3: Afternoon.
1: Mr. Udini baby akase frebinia.
3: I said, ya kwa ya chichile lukwa ya ni ya kaku kwa nchini na ya digumu nchi ya chichile lukwa ya ni ya mkoho na uni mzee ubi ya ope ya chichile bibiribi ya nasebi udiye diyane ya chichile umbi ya sebi ama wenumu basi
1: oo ayampa
3: ubi udiye diye de siki ice cream numine ni manye mebi ya bibiribi ya no ubi mzee ni numu basi pa
1: ayampa
3: bibiri na nse nusu na asi chire nso o tai din bebre ya anyama asi chire womno onu mse ememan bebre abaya ji womtu ne afa fri adokodoko di yo
1: enye fa mostly eye no a
3: amrante bebre o wa enkokora wa tumi chenyem abrante ntumi chenyem ko to womno womu bu womu womu womu pa
1: mhm
3: obete ate ye so no bu mu ene ye to bu pa
1: mate wase
3: e to me bu womu no ombe ma no enye ejuma o me bu ompa no ma firi mu ba so enti enkola na e ba no emte ye generation ya te ne ye chiro mbrofo nku a ye ja ye kuro mu kasa chire no sa ana ombe shi mbrofo ne niama ya ti wa nsana obenya ti kurapo ye nana no mdoku nso ti ne kurapo enye koma nso obenya bia no
1: she say chocolate kura won wan di bida
3: won wan di bi mu hu bi enso enai na adai yasi ni mudi akwa ekiri ndi akofa abrofo ne niamma no sisi abofra ko skua ye even kurapo won say nan say bia ye we e di twitwi yasi me eno na me wi o
1: soko dia
3: maybe to brusha e wo ma na bia me di bibia ye we ya na me de eno a polish menu
1: yeah
3: eno no ma o sene kura nya ho den enso ene enkwala aba sese anipa hin na wi dia won say dia tu na no wi dia no bada
1: derby
3: enti asi kire ni ama na ayo kan de asam no kwa ye nto sebe enka se o sai obi adwuma nti adwuma no
1: o min sa obi adwuma ni bwa amanfo ose ne ebe ya yadwin besipi
3: enti o me sei ansa na obetie se me tie wo bwa amanfo o sa amanfo yare etu amanfo fo ba bebre na face asore dem kwa na babo no etu amanfo fo me station ba kwa mita chipa me free wo die so a ebo anyume 5 anam de ato oma FM
4: plan B FM you
3: ono so ya dia ni biem ni ya bambo ni ya yaresem ni sunya ni ma bebre free no pa na asikire ni ama ni die hajrin jrin ko sore ntufu se ne ka ya da wasi bebre se oye me ni mse se mre onyin ba ke bi nsu uchi
1: Yo, that's it.

ena ode nsema hodo akopa na no ode ne chansa e boy mampeni excellency John Dramani Mahama ni nano efa ene polo beach yetumi ebubu ade egu ewo labadi beach ni important honu mu ina chese ye mampeni excellency John Dramani Mahama ni sesha siapa ena ernanso ema za polo beach ye ono angasa na beje yetumi ebubu ade egu bebi na ochese Polo Beach Club no e honomo ben La Beach as enclave no ani na no e boapa e ma ho ina no etumi e boso pa na Mr. Blay adia tu ya kire se we e allegation e na oye se ozu se mampeni excellency John Dramani Mahama oka ho bi pa e na wabomoden a wanam so Emma za edan bubu ina na se za beach ni ebubu atumi ade agu ba bi na de nsem itu dwa na ye NPP National Delegate Conference a ekoso na National Officers Election ekoso no e na ogotu nanimutuo e wase Emma ode esansem na itu dwa branch njofo woni ebisa no ede efa edan ya yabubu ewo enkran hanum sin oso no eya na eya nwanwa pa na esanso ye na roho se obete se bia amanyoko bi ete se NDC na woni di se adwumen ya na ye ka na ye kasa na ni na no ye mampeni excellency John Dramani Mahama so ne di ewo mi bi okere se e ha adwene pa no no onim na odia tuja eje se san nyoma hodo e koso no onsu se mampeni e ka ho bie obomode ade tuja kere se sa demolitions a hodo a e koso e wo man emu no e yade a ensasesem anase ho ensema hodo no e dane ko tukura amprempren wo hu ba bia na no asem no akwakosie ani timpeni fo ehwe na fe wetumi ehu ade na no pemesibre eno ena wanke bia nchemu e ma wone wo hono ma wenye ne tiese ene national security ene afi asrafo aji ho numtwi atumi akobubu ni nano atumi ade afri ho o se empempren sem se de wo court no entina se enka se ade party a ene edi nkunim na se b ene edi nkunim ene ti wo a wedi nkunim no ko na se wo de akotua so se nya wo de so akobubu na tugu ba bi na eye no wanwa pa aye mampeni nim se sa no mi na ho nanso Osha ye se wonko nafi wonko bubu entumi emfa engono we hu ni se emrapa efrenemwa emrano ye mampeni excellency John Dramani Mahama omumra wo manmu emra de nyadia ode ye hwekra ewo manmu na ewo Mr. Blaine Gazemo no ode tuja ekyere se ohwe la beach ehonomu la beach hotel enafe ne bano e business a oye ewo polo beach club honwa e yade e honsam atumi akodane court emfie baako emiensa ne yehu ano pemesibre e ma enamso e ma nkrofo wone pese wodi juma ehonomu krampo nkrofo aje honse nya ni kwanse obetunya operate anaso waye ni business no ewo honomu na nkrofo gase o wone na onye juma ene wono koko bubu na ene nyoma hodo wo hotel ne ade ochese eyade enye no kura na sa asase no kura ponu eyade a ne ba no koko toye efri na nanu matre konwa wone ewo important ho no mu ensemu ene nti yade a ne ba ne fa ye anase ono asore ye ene okobu boza ebia no disi wono emum no okona nanu msem last two ene obo mode a otumi ekotoye ewo eho no mu ema bibia no etumi de ne nso ntoy gram bo no okoji efri wonsemu a ni nano etun abeodo no no hu ni se sa bia ho no eye last two no nanano matrengo nya wane wola wane edia enye obi dia na wagaze bia eho no ye media nti so ho na mia mefama ye maade bi Mr. Blay abomade adia tu judge se ohwe ye mampeni excellency John Dramani Mahama mode no ho asemu a eho wonsem bi sababa eno eje national security fo a wono ho ekekan ho bie ema enam so ema obubu se dan nan de guye no eya na eya asefim pa esansensemi eya dia se dia make wo ekort no ejina ho no mu pinti e wo hu anop mesibre wo hu ne se sa challenger ho do ekoso yi eya hwani mu bias pa ena wone eya wone bo modin a e de security personnel anase asrafo emema mo mutiti bindi ye de mo ekogina ho ebo aye mo ne bubu adan na egu ba bi ema o chese bia wo ho no enya de obetumi edi ujuma ojeze wahwe ensem no court ewo na wo bo modin a ekobubu ya enye court no wa hye onse wontumi enko